0: ba oba na boa ema busua nyine yebe wo nkwada tete o ma so mo su nie wa busua ma mo nyina ne fapem kese na ejina ma so nda ne focus ndi so ba totu a atwe ba madam eye no kre yem kra de yem sa de nsie totu ono ano ejina e ma so oba ni mbra wo so kasa ene bra wo so kana no tu ne na bra so sa wo sa yete ma ne for Kesman television juma dia yato ni di se ema nkebi ejwada bunada ani wukwada
1: efri awia no nan kosi no numbrim
0: obra me ekwia yebo asia made prophetess ene ma lawyer fo achachafo ededifo abamu adwumayefo asujafo awafo ene ma hodo nyina yebesia na nsema hodo ayekoso o mani mu ene de efem ma ahono e ma so di o ma no atundi efri jwada e brada ani wukwada e ma ne mpa ho sasidie no to Kesman television na e ma